0: ka do mi chilele o nyonufi do te yo mede na do honi. Mede na do honi yo de konton chi yo je kuto chi yo ndo nunu konton de na blue yo ene yo ena yi o fie nono e bo me chile na mon kru je ututon lobo na kmo ye me wele sin afo chobo nu kode de yo ene mine hindi do e mono che yo gbene gbe yo fie mi fi yo no fine dia unka so kan kode bi yo do toche wu kaka wea don tun do toche of ye nu mi lo na don mi do mi chilele ntafo toche kwele kpon fie toche kwede yo ntafo kpon a mutu dayon chele a nka tun ta pe chele a de khoton che yo wa yo bon pla ye so yi fine yo ye do ho he lo bo kpon nu yi boka se we mani de se we mani yo e se nu kun che me pede nka kenu a wo khoton che yo do yi go yo ye yiro no che ya mo no che wa ten ton me ha ye yiro no che bo no che wa ten ton me ha e se nu kun che me wo de nu yi mo yo wa do mi chele ne na blogbon aji o e na yi we ma o bo na yi agbani na si we ma o yon lo fi eno yi de a alo to kwe wa eno yi de do mwa do ho te do me pa yo me le do mi chele nu mi do mi chele le to kwe wa eno yi de to che kwe yo ene ma ko tun me chele de a ne bo nwe ne o ma yi no che gon no che di ek ben mi do mi jere nyama do nu yon no che le a de kuno tun wo e mi si do nye gon di mi si wa nye gon di bo gbe to mo yen bo idonu ye alo e mi si do nye gon lo bo o ye wa fine no che o e ka do alo kan bo nu ma no yo le de ji ya e do alo kan mi ton ene yon zin zan Eko yin de lo bono, jolo emi le kakao. Enu emi ja, hodon we mi gbe yo, hon meji jenwe. Emi na yin kwi kon to. Meji ek nan kon yo, e yi zan zan, badan jen konon wakwe. Wede le nou an, edon non kaka, chobo non awa. Hon, e dwa kpaton tututu we binu mouman si ido kukhe ya. E na, asuchi yo kadon mi do, mi jenele chobo non. Nyana jakpa mi ton chewe chewe yo. De, emi do na tume chele chewe. Endi yo de mi na blo. Emi na blo ton, mno biba e do. Fitewe na blo de taun. Nyono fi yo we na blo de alo ton chewe. Asuchi yo ne kado mi chelele, chobo nu nyana che emi kpa yo. De nwe, afo emi do na de kwe yo, che emi na de ne. Eblo akuna zangula adokpo jinyo. O, unwa akbo aso alo kanche. Bo wa yolo, o, nyolo, o, noche sinovi yo. Bo don noche yo do mi chelele, ni kekle de no bibewe bo na do kukhe. Bo no, le afo na seku dekbo yo. Ene yo na seku yin de to, do, nde do kunchi numi. Bo noche yo yikbe numi. Nochi yo yi gbe mi yon wa yi gantan. On wa kambye do mi chilele. Le ndo konton gbe ene. Le, konton chi yo kajuro na de afo lele ene. Ene ka gbe mi do mi chilele. E yon yon yon ton le ma se ya ho. E mi ni monson wa nye gonde o ne. Di yon, ne na se ku blok bon. Nyon yon no vito ele yo ye kadon we do. Konton chi yo mpula wa yi gantan. Lo nou ganji we yo. We go en akpula wa kwe. Chobo na akpula yi ye gon. Ye lo me we enka nombo su. E we zombo akpula yi ye gon. Le e ka fo e ka de mi yo ene. Nou na kambi yo e yo. agbani na e asucheja blo nu mi gbeti yo kwe to egbe na blo dia alo toche kwe do yoro chele yo yedo yoro fi eni aye yoro di do mi chele de nu de buwe yo de o kon yen ton e kon emi ton e na blo de toche yi mati to yo emi ku mo ta pede bo mo tanti de bo yi kan mi bi o Ho, nunu yi mo, ye de wana yi, akman mo koton de ji. E do kon kwa kami ye. Bon no, nou klon me bawe to dali e ni yon ji. Do, nou e uwe yo, nou mamon nou klon me yon am. Fi yende fi ekbe di yon, asu chyo nana jo akman ni nan to, bon nan no mo. Do, mbado mi jere ni wanyi konu mi so ha. Ni wa yin tagba nou yen kwe kwa so mba ha. A fo e no de yo. A su che jana de. Nou boton kaka so yi do. Lo o. No che yo. E do titi men mi e do mi chilele. Nou bo e. To che yo viwe a yin. Le nou o kawa yin kwe yo. Vo e na vo lobo na ti nou mbe mbe nou e ba na mono kunu jen nou. Nyo no to e le yo. Le a fo e de yo ne. Ye ko don mi do konton o. Ewa, nou gbe, konton to ena wa fine bo. Mina, blo konton yin yon kwe, choba akman na wa o. Nou e ma yoro mi a o, na wa. E yoro mi e kwo so, na le wa. Do, nou kodo kodo nanon, nou kodo kodo teme. Bo, e do monu mi e yo, nou o nami likpon. E nami likpon. Likpon de eka nami e yo. O... Konton che yo, na gwak preso e no che gong we a. No che yo ka biba do nou mina jijan yon. No vye mi ton lek po mi kwo jena jijan yon bo mina do ho. E mi ton do, e mi non fide bo su o. No vye mi ton lek gong we, e mi non lo bo su. E ka yon do mi jene mi non fine lo bo su bo mi jo e mi do we o. Nou ev e no wase do, vi gong yo, e mi blo. Woun gwenen nou meton o. Dewe, emi kodo novi emi ton le kwa kadok bembo. Emi do jo, emi do so yi novi emi ton le kon. Lobo yi do adote yo. Wole so a mwado mi chrele o son de vona do honwe. Bana yi di dato. Hon, ewe, mi kou kwedo mi kou na yi genge to. Lewe, emi dok mo kodo le, mi gosi an suwa kwek bon. Lobo wa kodo uvek pa e yo. Ewe son, takba kwede karabi yo. Yeme, novi leme. Ewe zombo mi kosi kwe yogbe. Ulobo ichi zon. Fiyo do. Uveme do. Fiye ide do. Fi diyon. Bono anwe jena nagban. Nou meyo fite ekono nagban de. Lobo. Agban ni nao. E no yi. Wanyi kwo so a. Ebi genyo mina yi agban do. Yonon finya. Alo. Ebi na tekman bo geno. Emi tombe nak ple emi so yi. To emi to si mele. Gon yeri. Ema kaka emi biyo kaka chobo. Emi do yin susu to a e. Le, asu emi to kado biba egmon. Una, chobo nou, emi na nagba biyo, emi na blon nou eno yoro fiansa yo kwe, ena ze ede sokle, ena itume, mawe a e dago jingan, ena itume, bo, nou kle mwe do blon do fine yo, emi na blon chobo na wa nagba, bo, ena tundo, me le di emi kuna ze, me le do kosa, me ton le goma yi me vo, fite na yi. Fite we, sunu ona iblo nou mo koton nou mi de. Ta gochi gan fite we, sunu ona iblo nou mo koton nou mi de. No che kwe we na blo de ya. To che kwe we na blo de ya. Kwe e kakolo ta nou mi yone, ta gwa e kada yi yone. E chi mo, a fote we no de, todo mi tole. E chi mo, mi dalo mi bo. A wajija e tobi no mo da su kwe yo njena monsi. Asu chi yo, ne jena se vividok bezan chemene. Le renu chi yo ka jangman yene. Le jangman bono uve nami wene. E chi mo, me che do tito jile, me che todo mitole, afote we eno di. Dada tutu afote we eno di. Afo ene yo di, ene do se do miwe adene ya. O tada tutu do mi jeni blodo yonon fin. Ena blodo yonon fin ya. Yonon fin jena blodo ya. ena blodo yon fi yon lo, ena blodo tokwe yon. Ne, ena blodo yon. Bete we ena, donu nwe ka blodo yon fi yon, bete we ena, donu tosi mele yon sodo. Mi de u kaka tosi mele yon wajen we men. Abi?
1: Edo di dok mo ha.
0: E yon nok beg be ena wule yon lo, di yon tosi mele yon waj.
1: Ni kodi yon jiji yon matonji ya
0: ji. Yon kodi yon jiji yon matonji. Yon kodi yon jiji yon matonji. Hon, wene nou meton aliye mi no. E no si kome si kpede. Ta go chinga ma jotoro mi tore do yin gbodo hopombo abi ali glonu tewe yin ali glonu ene o mi no se vile de me bo eno na li pon ye a lo pade me do ko wa kan bo mi na yi ble
1: bon me chiru kan no do nu wi sia
2: o do ro da go chinga
1: ne mi fon gbe to meton
2: mi fon gandi
1: mi maro jago jago ro fijuro se do
2: mi jago jago
0: jago jago ere
2: mi no jago jago ro fijuro se na me ni fon mo
0: mi do pe nu ba o
2: kan mo ti re o
0: E ka bi o se do.
2: Mo do pe mo ti na ta ti ni.
0: E so lo nu e.
2: Olai.
0: N so.
2: Mo ma yin wa. E lo ja du kan na.
0: E do mo.
2: To e mi ama ka si go. E na so bo ni na o ku ni o gbe ya.
0: Abi.
2: Gbe na lo kan le li sa gba on. Ji do na e ba to ku ge bo mo pe.
0: Abi.
2: No e no to na ya lo to. To gble gble de de ya. Toma do hoa isi la jia kaka bo tagbare na ti ye jibu wa gbo no ni ni du ate ku ogbe ni ta se ni kaka mi o do ko fe bi e na se je we e ka se olukun te dodo apon fi enu na e joro fi o se ka te fi e do nya do nya agba we go egbe
0: aha
2: e ku ni e kla me
0: e ko fi apo kla
2: Sun on the Vitoro Jedi Manas, but don't talk where I'm home. And I go this way. I got the vineyard, not from the
0: wheel. Oh,
2: etitive, etitive.
0: Oh,
2: Bocone, where you know your sozo. They come what telling would be no, your broom be queen. Don't eat at Manado, you won't see your home. I do. You come, I do, you take a little dog, but we'd be like thinking, booming him talk we for see. Do hen mo de sin ko ro fi owu ni mo kujo ko do be a
0: eh ne nko to ro fi owu
2: eh ne don hen gbe gbe de ka dia hen da gbe ka to dia ni mo kujo be a yi ka ko ko mo ka le gbe yoyo do
0: ko me si ere ti o ko me si ere ti a tun wa de fi o si toku si pe fi o a da pe po do da yon le pa a fo de da de se do fi o gan ye de se do don asi ko me si o eyan lo fi han de
2: me ka don hen me ton me de me de ro hen me de Eh, na.
0: Eh, when they are
2: that good, you go.
0: Who am
1: I?
2: Made no hammer, they told me they
1: are. Oh, pretty poor.
2: Ain't no way no more good, man. Emma, you are more. Don't die, don't go, don't go, don't sing, go, Vienna, you're out there for the good of Bemo.
1: Oh,
2: huh. Oh, got you, both feed you through the Toto Cudion. They don't look with more. To ku di o ke mi ami de to wa ku bi di mo e mo nu bi gbe di mo fi ohun adi o video vitore je de family je de beji
0: mo
2: le mi apra
0: wa lo ne mi makara ku su wa lo ne pede do mi kan ro be ne ya
2: aha do ku su di o video e he na saru bo fi no do pa o ni ku la sojo
0: am on o ti e
2: e mi ku la sojo do e no yin ato mo le e tetin de ni kekle e ni kekle
0: o ta ni ba to to ko mo
2: Bore ni nagba won lo ni lo fi e tokwe
0: tokwe
2: eh ni nagba
0: mama kona na uso
2: kona de uso kona de uso e te ale do valero no no ku ya me asuto ku ya
0: ah amo ai
2: e do na do valero asuto ku ya don e te podo asusi mele na wa be na lo ni mo fi wa lagba na de re Vivia, Vivia.
0: Eh, yo.
2: Eh,
0: la chenu, eh, la chenu, me do, fijro sele. Ye do, tito koji, dago chigan. Ye do, ye deji, danda, 01-21-31-45-32, 01-21-60-41-22. Eh, mi do, kohun. Mi do, dagbe de do, agmani na kobe yoni vile, ekbe. Do, meno yako, do, yono fibro yak, male bro, mi, checho, mi, ere, vile, yo. Vido to, vido no, mero kan wofo.
2: Wofo ganji, na luko no.
0: Ah, ete, mesik besi ende zanani.
2: Ndok beni, ta
1: Il y a un peu de temps.
0: Ah, papa, papa,
2: Zacharia.
0: Ah, il est là, ça va. Mais,
2: Ni yon dagbe do chen chen hoko ayre

0: aki gbogbo eyin eyan wa nile loko lodo lona ipe ku titẹ tile ko si wa lati ojule se wa radio topa 5.3 fm to wa ni gbogbanu ati debi atinde sori akojopo iroyin tinu ose ti o n pari lo yi nje gbogbo eyin eyan wa e ba wa nkan fidile lati gbo awon kan ti amude sugbo siwaju e ba farabalẹ lati gbo ikori awon iroyin na ta gbe wa Ninu iroyin ti ojo ti toni e ma gbo nipa pe awon minister se ipade ati pe ile iwe oku die ijoba leyin 100 ojo ti olootu ijoba tuntun bere ise e ma gbo bi gbogbo re ti se logba bakan na ni won ti se ayajo ogbon ati imu pari igbesi aye awon omo odo yo yi pada laipe yi ose awon ibeji ayajo awon ara ile afrika ni ipari ayeye ayajo erikatan o waye e ma gbo nipa iyen na lekun si aki gbogbo eyin eyan wa pe e ku titẹ tile ko si wa latojule se wa radio topa 5.3 fm ti o wa ni gbogbanu e ba farabalẹ lati gbo iroyin te gbo ikori e na lekun rere lati enu oniroyin fatan masi ati nidi ero lohun ko gimeda ni o wa nibe ni o je ke gbo mi bo tito ati bi o ti ye awon minister se ipade nigba to ku die ki awon omo ile iwe bere si le lo si ile iwe ti ile iwe yo bere titi kan awon omo university ile iwe 2026 de 2027 ni ijoba pinu awon eto kan nibi ipade awon minister lori awon meta ototo minister eleto ogo were ati ti eleko akobere ti ile eko giga ti a mo si maternelle primaire ati secondaire et supérieur ni won se ipinu nje ipinu ti won se ni lati mu eto eko to munodoko wa saye gege bi eto ijoba ti minister alagbenu so ti ijoba Wilfred Lyon Ngbeji ti o se kini to so ninu oro re ti o so lorisirisi pe ninu eto eko giga ti a mo si enseignement supérieur ati formation technique lai gbagbe awon to ba ku ninu won lati se atunse ti to ba ye to si to fun anfani awon akeko ni eyi to ye fun awon akeko bakan na ni eyi ti o je mo eto akolo kobo ninu igbesi aye won ti won se alaye nje awon elomiran wa ti Wilfred Leander Ngbeji menuba ninu oro re ti o so na ju gbogbo re lo nko orisirise eto ni o nbe ninu akole eyi ti won se fun ilosiwaju eto to peye fun eko gbogbogbo ati eto idagbasoke yen ni eko ati idanileko ti a mo si formation technique et professionnel ti a ba ku nbe oro nipa iwe ina ni ile iwe o ku dede ti awon mo yo bere ajade lo ba awon ti won ta awon iwe saka ati bata loja ti abere oro lowo won nipa awon nkan wonyi gege bi e ti se mo pe awon nkan wonyi ni irinse ti awon omo yo fi bere ile iwe e fi eti si ohun ti won so fun wa nigba ti a lo ba won ni oja
1: kadupe alaafia pelu emi gungun alaafia ba ti wa yi to ku ojoba ko soja oja tutu kan ijoba ko ba wo se na ni gbogbo itoko itoko an fe yi ti ni kolorun ko gba ni ko gba fun wa gbogbo kan lo won ko sowo ko soja eyi to kolorun fa ibaka ti gbogbo nkan to ku fun wa ni jade o an jade ko si ji jade ninu e ji jade itoko an fe yi ti an se jama ni o po na to to ko sowo o po ko sowo tan fi ra po ko sowo lati ra
0: nje o po ko sowo lati ra gbogbo eyin eyan wa awon iwe ikowe ni egbo nipa re ti won so wi pe awon obi ko jade lati wa ra won ti ile iwe si ku bi ose kan o din die ti won bere ile iwe asumo awon ti won ta awon apo ti won fi n ko iwe lo si ile iwe ti a mo si saki ati awon bata ti n wo lo si ile iwe nje e ba fetisi nkan ti awon na so
1: Saki, ah, you saki talodun yo. Titi ilewe nku to semen ba ni se. A ti be sin taja o. Awon yan o jade wa ra. Ba po awon pre sak na o so. O si san ju ti ane passe lo mais malgré ça, a ti rien.
2: Ah, emi batani nta. Ah, si ri awon eniyan. Ilewe o ti ku bi ose meji. Ojo ti tan. Awon na abata. Inu owo bata na la fe fi so to awon omo wa. Ata. Boya ojo na tin sun ose kan la fe ta amo amo awa ti ati wa nu le ti ni bi nisin olohun ko se ki on ro awa ohun ni mo ni ka so oro na ko ju be lo
0: oro na ko ju be lo looto laipe e tun ma ba wa gbo nipa awon aso ileiwe ti a mo si kaki ati awon iwe kika ni ojo iwaju won ni awon eyan o jade lati wa ra nkan awon obi awon mo awon alagbato awon mo lewe won jade lati wa ra emi ni bata ni emi ni sakini ati awon iwe ti won fi kan kan ni lewe ki olorun ba le dumare ko ti gbogbo wa leyin ko saanu wa ti a ba ku nbe nkan a ma so fun wa pe ijoba leyin 100 ojo ti olotu ijoba tuntun bere ise awon mo ilu ti bere sini kan sara si igbese olotu ijoba Rumi Aduwada yi leyin 100 ijoba to ti ojo to ti se lori oye won kan sara si igbese re lori kore ti won si se akiyesi re ni gbogbo ona gege bi eri won ti won ri awon omo ilu ti mo iyato bi o ti le je pe gbogbo re sese bere ni won ti mo pe yo wa dara ju be lo ni ojo iwaju awon omo ilu si ndaba awon ohun ti won fe ninu oro ti won so ti agbo lani ka so fun gbogbo eyin eyan wa ki olorun ba ledumare ko ma fi wa sile won ti se ayajo 30 ati imu pari nibi ti agogo 11 ti lu to ti koja iseju 8 lodo ti wa nibi awon ti se ayajo eje ka so fun wa pe won ti se ayajo 30 ati 30 eforiji mi 30 ati imu pari ni Palais de Congrès Kutonu eyi ti won fi ojo meta se lori ile iwosan ti won si fi oro pari re lati enu oga oniwosan to je direte ile iwosan ti gbegbele cove gege bi won ti se pari re gbogbo nkan gbogbo re ni won menuba ninu aabo na ti won je lati enu doto iyen ni eni ti oruko re nsin je Meshab Hosu ohun lo se alaye yi ti a gbo nje minister eleto ilera nitile kan sara si aabo ise na ti won je bi ijoba ti gba ise na kari lati se lodidi fun anfani omo ilu ni Benjamin Hupati minister eleto ilera se alaye ta gbo nje abala eleketa 20 ati imo awon ile iwosan Benin na ni won pe ni en imperatif pour la qualité des soins gege bi won ti se ka fun anfani omo ilu gege bi won ti so ti agbo nipa re nje lati enu minister Benjamin Hupati eleto ilera ni o se alaye yi ti agbo lani ka fi to wa leti ta ba kuro nbe a ma so fun wa pe igbesi aye awon omo odo yo yi pada laipe yi CGTB egbe ti o ma n gbeja awon osise won so pe igbesi aye awon omo odo yo yi pada si daada laipe yi nipa igbiyanju eto ti OIT ti won pe ni Organisation Internationale du Travail to gbe jade ti won fi gba awon oja wa kaakiri ti won si fi polongo fun awon ti won gba awon omo odo ti won ba won sise ise ni gbe ni ga ni aye yi gbogbo anu ni amu be ti a fi duro dede ise yi na ni nje won se iwode iparoro fun ipolongo ni abe ase CGTB gege ba se mo pe awon ni won mojuto awon osise ti won ma n gbija won ni ojo jimo ti o koja iwode na waye ni igbegame midanbo ati menute akoko pataki lati fi owo fun owo fun awon ise sise ni Benjamin ni orile ede wa Benin iyafin ti oruko re nje Ajena Fisatu okan ninu awon akowe agba fun seje tebe egbe ti o ma nmoju to awon osise o fi idunu re o fi han lori eto yi ti won gbe jade lati pe ki awon omo odo ni ayipada dada ifokanbalẹ yi to dara ki won fi pe ni enu ise ti won se nitori pe ise yi ki se nkan ti o rorun rara won se debi wipe won lo si apotikale fun awon ti won gba ti won sise yi bi won se se ni iyen ni won ni ibi ton ti lo foruko sile ni Caisse Nationale de Securite ti won ba nfun won ni owo osu won won yo ma yo die ninu re lo sinu agba ti won si fun won yi ara won to ba ye pe o ba dabi eni pe ara won o ya ni nkan kan lo ba si won ni ti won ba lo sibi ti won fun wo pamo si yin ko won le mu ninu e lati le moju to ara won nigba to je pe ibi ti won tin sise en ton sise fun won ko ba lagbara lati le moju to won ibi aye yi ti won si kale fun won pe kon ma mu owo die die sibe yi ni won lo lati lo mowo lati fi le mojuto ohun ti o n damu laamu laipe laijina won si bere si ni ma se eto yi ti won gbe jade nje ta ba kuro nbe a ma so fun wa pe ose awon ibeji odun ni won fi ose awon ti a mo si ibeji se ni ile Afrika eyi ti a mo si humilité des actes et patrimoine vivant eyi ti won se ikede re ninu oro iside eto naa o je ohun alaye ti a mo si patrimoine vivant ti won fi n kede odun karun eto naa eto oro won niyen ose awon ibeji lodi si odun gbogbo yen ni wipe ose awon ibeji ta n so yin ko o se kini o je odun gbogbo ile Afrika yen ni ta mo si panafricaine de la humilité des actes ati ohun ti o le di asa yen ni culture humilière ohun ogbon asa culture et sociale ti alaga igbimo asofin o se kini o so pe ki won se ikede re ki won si kun sara si pelu asa odun wovi ti n bo wa eyi ti yo wa pelu akotun eto gege bi babayeju to je commissaire general eto odun na ti so ti agbo akotun eto ni eleyi je ni ile Afrika iwo orun ti o fi le joko si Benin ni ibujoko gege bi won ti so ninu oro ti agbo ninu osu kejila odun ni won fi ipade si fun odun ti a mo si panafricaine de la humilité des actes et ti awon itase alaye re ti won pe ni patrimoine vivant ti agbo la ni ka fi to gbogbo eyin eyan wa leti nje awon obeji nisin odun nko yo ma be ti won ma se ayaju awon ara ile Afrika ni ojo kokan ni logbon osu kejo odun ni won ya soto ni agbaye lati ma se ayeye ayajo omo ile Afrika abala kefa ti a mo si 6e edition to waye ni 31 août 2026 eyi ti won pe ni ede oyinbo ni Journée internationale des personnes descendantes en Afrique ti won si se be ja fun ile Afrika ni 2020 ni ONU da ayajo naa sile fun anfani awon omo Afrika to wa leyin odi eyi ti a mo si diaspora africaine ti won si tipa be mu wa leti pe a ni lati ma jafafa ohun ti a n lo ti oyinbo n pe ni racism et la discrimination ohun ti a le se fi gbogun ti iru iwa bẹẹ niyen fipalẹ iregbe mọ niyen ki aye le roju gba ara re kalẹ lọdọ iregbe je gbogbo eniyan ki a si se be gba omo adulawo lowo awuye wuye lojojumo ti o ma n waye ti a ba ku nbe kin to ma lo a ma so fun pe ayeye ayajo Erikson o waye won side ayeye ayajo Erikson pelu ariya to ga ni ipari ose yi lori ona sigo ni ekun abome kalavi awon omo ijo ti liberté ministry international ni won pejo lati gbe ayeye Erikson eyi ti a se lalaye yi iyen ni pastor na eni to da eto na sile to si soro ti Romesh Oki to gba kale yato si ayeye odun to waye ni ipari ose na pastor na so pe omi ororo lo ran ohun wa si Benin o si je apa kan ise emi ti ohun se gege bi pastor na ti se alaye ti a gbo o si wa tenu mo pe wiwa ti ohun wa si Benin je ise emi ni pastor se lalaye ta gbo lati enu e nje ninu ayeye ikede ni awon omo ijo na gba fi se ikede won ti won si fi adura ati ibo pari re gege bi pastor Eriki to se alaye ti a gbo ki Olorun ba ko je ko se pupo re laye laye rere koni ju bayi lo awon iroyin ti e tin gbo lati enu Fatan Masiat ni di ere Olorun ko ki meda lo wa nbe lo je ke gbo mi bo ti to ati bi o ti ye fun awon ikede to wa ni bi nko mo n bo wa.

we tawe aw suraba ni arani na we ma suraba ni arani na no baba da abeo we yi suraba ni arani na babeo we ma suraba ha o ba se de o dere hayira za am we baba awe suraba ni arani na na o zo o dere timia e nu si be to zere ba ni arani na e mona bi ba wa be hayira za.